Kanada mag-ingay. Inuman di sa babay. Dang idol mag-bang idol mag-lumit. Drogan di sa babay.